0: car, auto car, kanuri auto car, akong di kayi pa siya al pele pa cheese, na tauman na rin koan, sakal, sakal, sakal. Pero ni Bena si karang sa linim na tulipal sa lodor na liwa, naruna kay kaya liya pi, partikali no chup siyam etalin semáforo na jelire, ipan sa kata siyupe, pekintayo ka chichuk sa kampotan. Aran sa siyang likut siya na kehang kwan auto car, takal sa di roj, lima rupe, rin koan sa di roj, sakal, aran naruna kitaw, di siya al pele pa cheese, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal ka tituli rentanil, aran kwan di repuesto chos patpanak mekaniko. Anina kayi na ran, kunak mekaniko akwi. Anta ka na sinaw siya na nil, di karun na rakli kuhuhuk si Bele Valchins, u taran akwi. Naroon na kishukuk sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy menikin sa autocar arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Gelebal, Cayipal, Arana, Quesquina, Quescayit, Dijol, Licaixit, Limatad, Oximantrasa, Limatad, Religraduación, Nachelire, Limatad, Nachemanchiru, Junaxutuquis, Bisumera, Atin, Junaxichajón, Limatad, Relizumblas, Maoro, Manaplata, Arranquan, Arranquan, Cocanacuí, Arana, Quesquina, Quescayit, Dieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matkap balak lekaishik, balak toke le olre oro malak plata, arana keishkib, arana keishkib lishkialalit, hukanak na keishkul, na keishbis, utnak na keishkashtasi, na keishbis kichik, renak maga akhli chahkilal. Arana keikahelak chalen lunes toh domingo, ut, na keikule li kafrizin chichabin chabil. Barna tauman sa rochochev lak chikunsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, arani, na kwan ne heroi beninkil.
2: Utlat, ang oka kishkan, di ba, buta siya ban?
3: Ah, okwe, Sek Malim.
2: Sek Malim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kwok si ebli buta siya. Erkules kutinosaurio re rio bilin. Ebli halang halang chichi buta siya. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules kutinosaurio re rio bilin. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kita kwok si ebli buta siya re rio bilin. Ebli halang halang chichi buta siya.

Irbalri ka wila chikunile di ish sentos panuki za raja maka nak madre haruk sia pangke re lah panonel kawa freli ya di pat kau resim bil rezim pat us pambalet di ish pangke za juam kwan di kashlan kan hele pa rezim pale di jahel kwan sa iskop sa di ish na sik sia lan na siu si kwan di ish kwan sa juam kwa akwi di maka sia hilal na sina le pa akwi di ish lingkana kanasa.

0: En Poptún Petén, Radio Utancá. En Escuintla, Católica del Sur. En Zacapa, Radio Pax. En San Marcos, La Voz de la Buena Nueva. Estas emisoras forman parte del grupo radial.
1: Salicalebal, Aldea Sierra, Santa Cruz, Livingston, Yococha, Cuilbal, Salirred de Chencaele, Caloyeran. Ande Serena, no coherir salir redes sociales, Majun, Juan, hay que. Majun, Ajuí, Nequeshkul, Aran. Junajuí, Vianan, Junajuí. Qué recuerdo de mi niñez con esos hermosos cantos. Parna, Catalimán, Vicuan. Sa hecho lo que hizo Gacue, Chiruli, Oquín, Dagacha, Conacle, Cabiza, Sale, Cachul, María Elena Rey. Hola, buenas noches, Carmen y Cal, ¿cómo estamos, Carmen? Mande Shagui, Carmen, yo, Catrilbal, la Neche, Caniche, Yoche, Chibac. Buenas noches, acá en Tiquizate, Escuintla. Tojaran, Tiquizate, Escuintla, yo, Cachacabin, Gil. ¿Cómo es, Shabanane, Choco, Viaxi, Atinac, Chisere, Kixkeval, Kamana, Caché? Joaq Pabanel, Bayal, Bayak, Lirak, Singil, Kaush. La ona basut na kacheli pabal inka renak chan de kuero ta kacheli atineli pabal inka renak tes kuartesia kaush mayal inka renak akwi na tes ana chan ne ke chan de kuero din kele atineli mayal na di pabal inka Arena Clash, Anjan Takui, Junakli, Limem, Bajal, Malakli, Lizapsik, Bajal, Yo, Arin, Arin, Arin, Junelik, Yo, Kashiwa, Lakwe, Barkwan, Libe, Inka, Lipa, Bala, Jun, Aksink, Kaush, Aksink, Nale, Bajal, Shwanak, La Atsa, La Chena, Sutam, Nakanao, Chanru, Nakatkwan, Ran, Chanru, Lakalebal, Jonachtil la cocho chirelibe, Jonachtil con la cuespen la cuescabal, Mayar anine que no mechcat la cocho, Macuan lihara la atna canao, Mayar. Abanan la inin in coserin, chachachach, tochpal, raxinquila, cuibayak, nacle este, raxia, cuirutes y loxale sutam. Lo choco el valijerin satinamichan roquan, Mayar. Yo cochebal, tonalibak, tocauslak, Kacek lawari na kacem ka at kakut na kamul siya lakar. Kakisik na kamul siya anak na kakut siya lakar. Kisik sa likulula anak yung kacik. Majal. Kapawak na kana kajukwa siyang go. Majal. Kabik na kaus ni nalem siyang go. Majal. Purapanan siya siya anna siya lkuni tisok siyang dyan. Likyo siya alkaira tinikawadiyo sa nakwan. Karun na siya kaili sang Mateo. Baksaki, Bishkak, Alch, Ol, Utli. Lisya wasing isa li kwakla hutok sa li kumay. Karun na siya kay Majal. Karun sa kan na siya si kuli kakwa. Shumengwa diyojak si kakaw na singil. Chalen si ruweb likutan diyoge chinume. Diyojak si katsol. Al rin ak to siya bulak si spano. Gil siya no diyan. Al rin ak to siya kakye sa kali li shonalil re. Kulak sa kal arkwit tento to kulak. Chochak chikakaw de singil, chochak chikatsol bal, chan runa klao kwan ko rikinaan, utaan kwan rikin, utaan kwan rikin ni chukwabe, kul chukwabe kwan rikin mo dyan. Utaan akwan na siya kay na, kay sev likutanan, chuchukev rikin eblis solom chen, arang Galilea, abanang kweb sa litsul, barkwid, nakulak li Jesus chi, chitihok mo dyan, arang keboke, mo dyan. Arangke jere karut sekali kuan sa spene bejar spanungkil banyak. Abanan ke kulakaran bejar ke Yesus kisere terkacu tu ke sa disulai. Oh singgal isolong ko Abanan keri li Yesus yang koko ke seperti berciru. Abanan kuan ke cal biak kaus bejar. Kecuali aku banyak si kah enak sih pokcak arin di kakuah Yesus enggak banyak. Auta na ang dyan eh, li Jesus, kihilok si Skateban at kishere. Eman kuela in chis kunili kuang kilal reli chosaut li ruchi chocho. At yung kesbi la es. Manyal, uchek utak chiruchis kunili tenamit, chis kunili tenamit. Manyal, ute kumsiem shkazas kabali Dios chukwabeh. Dios kaholbeh. O Dios antil moselech. Utanan rikina kuayen nak akse kubsisa nak akse skele santil cruz chukwaber kagolbe santil musite te sole bakui renak maya de kinches konil li chagara li sesin sol kuilain de si li sesin kaurecia kuilain te sole te kute bakui chilu uchena wakchi us nak lain guankin erikin toxa los ojekli rochicho. Ari na og ni kaos, kung ano nga tiyena wasun. Mago, kung ano eskwila o, akskube ni kakasa ni kapawal katoliko. Kwis kawano, li shmen lo konik. Kwis kawano, li kaule sinchol. Kwis kawano, li sakrament di sumlak. Maja, aan, kung sa kalish peul, malakun ni ram, na kwanko sa kumpawal, ustas siya ni kasutin. Maka, kakasilis lao kwanko. Awan na pal kaya kun. Hos kache maja. Pura panan chano na tikla is panak chal chiki bil kiba kwi. Majal kong kache chanin jogo siwal bikwer majal chilis lak pichanel. Kulak lak pichanel mare kong ke kwi blak lak kwak panel chingan inges che mare li gitar. Uli gitar kun na kwi. Awana siyab li gitar kun na bola naan. Mare rak na rak siwal kunak spis di kumon makas kasi kinikon di kun jo alain. No es solidario chingesa kaslanati mo con nasnauta baya li ustanang ut li skepal yakwi li skolo bli Hong Kong kaut shmanak li Hong Kong na ran kana skere intonia kinka con la kembis manak sash oli Hong Kong ta eta skeba ila kwashin chena ke con imbis ni na con ke con ka kwela utilizan ak ke con re anak kwita jo ka kwena con la chik. Maya, aang kun li ten ang li narak li kawajon na inka takachap kem na ala akunas lain din kwahwak. Inka spanak chikako nilo. Maya, chikako nilo nakas kebal akilis. Kun sukulak rep li kamayak chiro li kawajon. Inka takachanak napal manak kaucha ak sa kalis pangil. Utho na siya na kwan kajak wilang kwan dosik chan aksos kawres chan aksos tsul. Utanakuan na siya ke ilag ilamak ka kumunasyan na. Lahat huwak huwak panel. Tink e akwi akwi nagtachik si Pogtasing. Tink e akwi akwi nagtatserek itchak. Tink e akwi nagtag itchak si kakwilas kor. Madyan. Naking gogulak rin ko na klitsak kaya bila kanachin niya siya na siya gas kung gasya gasya liyo sa abdasimilaan. At kayos di kwabe. Volves until mo sa kau nang Espanyo, anak aang kundre talili kyo siya li Jesus. At yung kesu te kubsi siya, chen, sis kunili te tau, sis kunili li tenamit, sa shkawali Diyos ti kwabe, kakol be, santil mo si kek, o kanta siya. Nakak kyo chi, kunak li kakumon, nak kyo timil-timil kyo chi shikli si mo si, ako kunik anas ka Diyos ti kwabe, kakol be, santil mo si kek. Ilamak? Pero wanan to kay, dok, kwang sakal-sakal li. Di kubiha, kung naking kaatis kaya ako yung lihonal, rinakta ako bes ka malisyonal, malak na ako atin, laanatin, maya. Parama na, nakskula ko na, klikas kitin, akspano, kunilok lak etalil, utaks keza, sinakru, li Diyos, tukwabe, li Diyos, tukwale, li Diyos, santiros. Utaan kung rev, linasya Jesus, tesik. Kultika kere, nakamuko e honesta, kwan kesh, laing, kwan kinerikin chalen, sa isakik liro, chichon. O ganas como nes panong kili chabilas, panong kili tuktukilas, panong kili sumkwang, panong kili ustanang, ulis tengang kiki, ah, mukakakones na kawanong tukkwang kakwili kakwa chan mo dyan, ano ko sol, ano siya kaya chan ruta kawanong, siya chikrik inis kakalil kacholing kaano korwan mo dyan. O ganas sa ito lihil, sa kalyoko chibek sali, Oslahus kakal kasal sinumik li kwak sakiwanal reli reli okin komunes reli jueves anakman li jueves Skutankil wajali hunonal tihok. Skwanza legunchi parroquia, skwanza legunchi comunil wajal. Anan li shushmana napan. Abanane, buenas noches acá en Tiquizate Esquindla Chencaloy. Edgar Nasieje, hola, buenas noches, don Víctor, ¿qué tal Edgar? Buenas noches. Aquí te escucho en Esmeralda Copón, Ixcán, Playa Grande. Tojarán Copón. Xcayabala en Chale, Copalá, La Esperanza, Juan y Copón, ¿ya? Arturo Chanarana, Arturo, que ocho que se va. Aneche como aneche, aneche, nashke chakli, saich olejil. Abanan aran guanco como nen. Abanan jokan nakwi nakachere nak, nakto es en asik sa TikTok te que me gusta, la chino te que me gusta. Ogan mi aran guani nale, aran guani kaus. Abanan anakwan na chal hun li kapish como nesh. Li nashke kesh manak guanco sa shpeul. Li nabeh mayo, skutankili nabeh.

doktor kamna lakchin ing gestiere kajak sirin chola chin oga na kana bi kwang ko te ko ya kach na mak ari na ko kulak to ilang sa chalal la ta chana ilang lindin chana ilang ut kulak awjo na shkeke to kulak chik ekla

Santa sa hecho le hilara. Tokaran siya, ala ka na Marta, naran, la, narakunak, libis reli na, berchen. Abalan siya, aban na nga, ispacha kunak, pili, kumon, siempre en mi mente, amarilis, tokaran sa estepal, las maravillas, o ka na, kuna siya, Maria Elena, Mariela, Mariela, Maria Elena, ya. O ka na, kuna siya, Carolina, tokaran sa estepal, cabón. Ako ay kawa Juan Gabriel.

Yung joke ko, si kulak sa kapakalika kong Kelly Kelly, cheeky trickies. Nice pa sa Kelly Senayda, dahil sa kwele cheeky trickies yan. Sa kabili halma sa Pedrana, kukan na kuy Santa Amalia, at kukan chikle kong, como se dice ching, chamberon? Chambero chini ching, chambero? Ching ching ching, ching ching ching, chang. Aba na, kukan ni atin na kaya wala katokayo, wala kaloy. Kaya wala, oh, sa kaksin, kaya lili, bichan.